di ba no jam kavaho on the minute na di no dongo suvabid pagunta ko ingko dati pamalanan na tadaw ba no pamalanan tumanud kavaho sa da taman tadaw ba no tadaw kaapat ko duvo buhan ni tiko tu dongo suvab na po minsan sadap nga umasam na pipi akine sa non dongo minsan sadap dongo sadap kiva da tinggod mo umasam matuiti kani dahil pipiakin na isanan na habi na ka sa in habus kakadazan de ka panang hood sakin diyan pa'y gantab hinasu tahong panam 4 darja Celsius di takabas tasibo duwang panam taho darja Celsius kapayhan kakompit na konsuman taban iti akita niya su dahil Met Malaysia it kapabalan social na kay magon dito. Kadi ho o kozuban tada tawan na tanaw bay no dongo sa mabiti umasam din pipi o kinaisanon. Kamuzon o kon ko sabi-abi na umasam kiba nagi kinaisanon na magagadaw tiko magadaw. Kadi pala no timpo niya zu na kovozo di ho kozuban tawan na ito mo kong pangawi di no. Kamunay ko nga, monta ko pa yan alamay kasi iti TikTok na ko sa publicity kiva mantad na in Sarawak, kiva mantad Pulau Pinang, kiva mantad Kuala Lumpur, kiva naging mantad na hu in Australia. Amazon po to tangkap na pamagunan na di bay no, ay sa pivohitan. Nadi, konsikan ang kapivosyan kumadi so sa Viavi. Manta da TikTok kiba atus tahu masa mintong mintong magkinangaw da hazaw kadazan nagi isay mabobos da tadaw bay na inka na iti tikid tadaw na di katahuanan na sa kadung liyazo din na ikot binasi kapinay in timpo diti kasay man bos kadazan ababazan na po diti maso ongo nizu nga ongo ohozo kapavago di natay mo do RTM ay sa na ko pa yung tutunan tasisib nga ohit na po ihozo nga vidi na di may naaw amanan kibari ti hozo hinugumisun hisun hozo di Petrus Martin na mi Nick Tudol na ikot na bago hinugumisun hisun tapun pasan di ina sa Lydia Sunggiong hazaw pikinaban ni Natasha Avictus Lajuta kahantakan doid piupusan nadi kinangot ako hazaw nga minito itapinay

Ada ba yung jam ko vahu tungo po dum si jam minute do nga suvabid pagunta ko kapipasyan nga suvabinsan po hobi na ko sa di katatano dati do magkinangaw kasi man boss kada zan na ikot pinasi aswal tumay mo iiso na dahil pamugunan divad vanga pod minute po o kasi man iti do miti hambus humibabo dahil pagunta ko tau dan sakadong diazu di naikat binasi mazada TikTok mazada Facebook mazada WhatsApp RTM my click iko poposik iko tutungag dadi posindakon ku tadau diazu miampai hozo di Cafe Festa J Makujin taguhi

taimon, tahingo nga kamasa taimon, ganggay tika tingga hungung kamasa nagi taimon. Tu duwa miya pinay au insan kopi bos kopi somo kaniya ikan ako sa dihat tahingo mato nadi kiva do baba hozo do ponison ko mentok di nako simba pengko po hozo diti kiva do kopayhan hansan pengongawi dato Claudius Sundang Alex tu tamay mo na po do pengongaw do sa imban tako diti sanghun mo bobos hi doid radio sabah Om Hozo nu ponison ko ay dato Claudius mentok nagi na tapi na di nako simba na sunday kapayhan ko kumoy diti Hozo i ay tanda ada zo in sunday kada zo po in sunday ingka o mo di sunday tino tini mo nga na coral ka na minagampot minagampot na po nga minangunitunizon nga i tongatiagak dato Pat Michael tongatiagak M.Y. Ismail om lagi i John Fabian iti kopayhan man tadi dato Claudius Sundang Alex tinimungan combo di Patrick Juice AJ Ajamain Momen Wali Basil Malujan om i drama na po nga teko mamagandang tuhun simbulan tayo dyan simbulan Ongo mai dai suang no hozo diti. Ayan na kain tangan ni Dato Claudius Sunang Alex Tapinayko. Kino adi su hozo diti hozo songkoton. Adazo in sudai.

Sabi na ko nga, bitim po ko sa himbahan, boss, kadazan luay na daupupusan kaya gisam jam ko si Zam na ko sumabiti. Pahing ko po, dadamot na muniw ni Hozo, may boss mazak na TikTok, ditino nazo ko sunday montok deho. Duwa ko na may pinay o insan ko pikito ka, magumuk na ko simba. Dadi, na ko simba na mato, nga kabasa na

Hansan na his ginavon ako nga udah zodi datu MY Ismail Lee kyo tapi naik ko ngabi dali pupusan ko na di ko sa imban boss kada zanda tara bay no bay hozo tobi no hangadon diao di Ebi Connellis nakivaditi boss tada bay na teko kata hari ini kamay di onu no po i indadon Yesu miampai do katabazan au i insano au abasi i angazan o taimo taisi so ipotitiki dong sadap do sambayangon Yesu tutulus mai do anu miampai do abal tabasi demantan surga nung ikanak nudi abasi na ikinaingan au iinsan na itumod do manuhok di no katabazan di ohi au ohan na katabazan di no tamay mo opupusan niyampay abal tavasi so pamada ko taguvang lahan di avagat kada da umaha da edsunduvan patiambus na tumatap o humansan gisam kahin pupusan kopo season. Kiva na tohingo di kinaingan na makinongo sa biyabi. Id sambayang toko. Kiva na mato ikano no mintong kondasan toko. Inad no miyampay na katabazan. Gisam na hongon di kinaingan kumalaja menanduhi diaw. Ay, kat binasi. Kanita binay. Tadi iho pamupusan, boss. Namun tok na pabakas. Naku po season toko. Data daw bay, no? Katawadan. Dami na kinungaw. So, Dennis Primus. Kapiyo nga bago na minggu tiso. Masalit ko sa imban, boss. Kanasan na ikot binasi. Oswaw, tamay mo. Binok pangabi na namot. Pimabasan. Pimabasan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na vorok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan na vorok itu si no memar 500 ngaribu ngalunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Aka tutut kaki, on asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial. Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosial, pono pakano rahu onsoy patikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy intoran ng bus.

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahintin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra ina.
1: Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mopor ngaminit. Bala ragito makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, internoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pahit takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili ra kursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci ra karita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Turki.
0: Nanturong ra ito katalo pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao. Suwa ito rahino, Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1974 ng bayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman 52 na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan, sino ra rayno tu, anduli ahili ra Piala Dunia libos 40 na tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kunangan ang ining ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukun ng ra pomporno, jam ka tulu rondom rasuswaf, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Ako i Dexter Asidi mambilin, paring kunangan am kansayan ra rondom. Ruo rimbay kosan pantuleran takaw rondom ragidya, mangining takapya rimbay kasa intari Steven Jimin, Tingkug Timugon, Amrimbay karwo intari Anji Afira Laiji Insanro. Iningon takaw amkan sayan rarondong.

Tada populasi sempobagunan. Ramayan dot kahapuramisa tulang katurun di kita na po nga susayang tapansal mga papayang kawas kapuribanan karethal magigyan sempobagunan. Semua taon katalun hapuram turu 2026 liti tada populasi sempobagunan kataguang pagumbalan ang kasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukaduwago manuridong paganakan pimanan o tarunungan sukaduwago lalabi na mangingkurig kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpun terkat ang nagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan bitlog adang montok sukaduwago timpuniti ang timpun terkat. Dat pada tiap nak jam ke siam dua dah pernah walau ini tertuang posisi kau kemari kau di masa pada miang pada ha amit kata tanut mungkin orang keselimbahan berus tu sendiri tapi serangan ada tertuang by dia mungkin orang di sam dat kapusan kau jam kau pernah dua dat pitang tuang ini. Tapi naik ko perintah bagun minggu sa mangantab hal pisawan di osapung montok datang anak. Tidak pangamaya ada menginsamakan pentongkop it meningkanan kumad kepagiratan institusi paganakan belajaran advokasi magigian. It Menteri Kunduan Kelidasan ng Katarunungan Tulun Dato Juli Tamajungki Medabaros inggi sa Mandilo Agayo Guno tu pisasawan dito sa pung montok tanganak na po nga kapagawit wayad tagayo kumad kabruan model insan katarunungan dat magigyan om nagi timpud darikat pagun. Pingi sa Mandilo Kapitanud Miampay Erikatan Kabruan Tagirat SDG lalabina id salam meningkanan kapibagalan sa pikatulun maningalig kapatutan tinimungan tanganang. Pansigaw kumadi Jesse. Hello Jesse. Kapisanangan ami Julia July Stephen. Kapisanangan mantad Manila kumay Floris. Masa mengiratusin kanto. Magat pa di haratusin na kiraan July. Kapisanangan kumadia. Ami Fidelis kirim tabi mantadahay hiti sa barong rahat. Kapisanangan tatuang kumali ka din. Sanan ka di Fidelis. Nambo kagya di Fidelis na ko Selangor. Ami Sale. Kapisanangan DJ ka. Kapisanangan nagi kumadia Sale. Pansi kau. Ay sa karan hiti papar DJ ka daw. Oho. Nantakan ta di chatuan ni na Sale. Kurian po, anda ada na pagkarikatat karan kya. Ami Bagang, DJ, makiuni ako na ada sining di Matthews Kasun nung Milana, kadao ba? Mintangan Palantino, Ami Nancy Lian, hi DJ, kapisarangan kadao. Hai nagi kumadiyan Nancy, ponsi ko. Chas, pandang teleponti, makiuni ako pandang maya radio car. Dato sanang, Bagang, to au-anu telepon, makiuni ako radio. Asalang kapal tu harap o radio. Abi Pita Kilan, hi vlog. Abi serangan tentu ang tabid biya basan dia ka. Hai nagi kumadia Pita, ponsiko tabid biya basan. Ponsiko tu like nagi may dah di kayo dat pailang iti keselimbahan tika share nung it open ako follow di tit Sabah FM bam tanud pagi ada hai follow kya. Pati lamusan ko kaga pa parang sining pamalihis na ginawa. Iti sining manta di Kiki Fatiha Retan Nusimban.

Ang totoong trao, o tolu, o to, kaapat DJ Flo, po si ko kalaw dito, po si ko nagi. Kabi John, kapisarangan DJ ka, kapisarangan nagi kumadiya, po si ko, sa pakago. I Gustin, Gustin Gabin, kapisarangan totoong DJ ka, kapisarangan totoong nagi kumadiya, mi usup. O salong tatuan ni Jeff Lloyd Toso, o salong tatuan lagi kumah dia usup, ponsiko, tu miyampai dah hamayati ko sa limbahan baros tusun. Makinong to ako kagustin yung pamalihis na ginawa at isinigman tadi, Ledwina Adrian, langadon di ka.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna po nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod ko no ito ko sbagid magigiyon nga milad sumiliw matok om talingo diolo. Maruputa tababayan dit aw osonong ipanong kawigan saba kumades kom idnumur kusung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayrat wasap kusung isa iso anam talu talu iso iso kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Abi Paulinus gua, Paulinus Gion Kawago, aku dah minta la main bola DJ sampagunan tamad ay sa kagampitan may na panagak terus. magatagi may pamutong aw darmasam ka. Ngam tamad kya Paulinus ay namatat mandat kya dat itaputong Paulinusam magandat maano ka i mamuhupulot. mintang lagi amin bol. Abi Fidelis Roger ponsi ko tumakidangaw i Tofini Winona Pistol. Hi DJ, kami serangan tatuang kahay lagi kumadia Tofini. Abi Sabinus Kabu ay sa karun deti kampung inabang DJ ka alala ay sa napa karun kaya. chatuan ka tanah Sabinus. Abi Victoria ang kami serangan tatuan ni Jeff Law. Kami serangan lagi kumadia Victoria. Abi MM Suk ponsi ko kalalangan listening di Justin Lusa kadao. Abi saya ni Lina Jakat. Shalom di Jeff Law kami serangan tatuan ka mingka lagi di ka saya ni Abi Yutong. Hi di Jeff Law. Poring ko ano kadila. Yutong kami serangan kumadia. Pasti kau tu makidango ami Roslyn Maidi asalang tatuang DJ ka asalang tatuang niki kabulat nangay bay na DJ ka yutong no kamen kabulat yutong DJ ka na kau na amu minat mimbul sa pamagunan kanta dia la. ya mintong bagia main bul sa pamagunan Piala Dunia kia tu kan ke asaru dia dahara piala niti insan ingapat apa tu nama insan na dahara. Abi Nilo Angan senang tatuang di Jeff Law senang tatuang lagi kemaria bahamai pari ke dia tap follow di ti Sabah BFM mandat share kawago. Makin nonton kau guna sining pemalih seginawan.

Pagulodat paparang kawagunasining palamusan kapatid kapailan dat gatang-gatang mentok na tadaw suwab kya tadaw ko lima katalu datulan katuru 2,286 tidak pangang pinalabas dat lembaga industri gata Sabah LIGS mentok na pulut gata 8 ringgit 8,000 kilogram pulut gata 8 ringgit 8,000 kilogram gata kepingan di Audahu grade kaisa 4 ringgit 6,000 grade kaisa 4 ringgit 6,000 gata kepingan kya grade kedua naponga 3 ringgit 5,000 grade kedua 3 ringgit 5,000 mantak dot gata kepingan kantalan grade kaisa 3 ringgit 6,000 grade kedua napanga 3 ringgit 3,000 kantalan grade kaisa 3 ringgit 6,000 kantalan grade kedua 3 ringgit 3,000 sikarap napanga 1 ringgit sikarap napanga 1 ringgit pengkura nakain siribaka nakain kawas-kawas at gatang na gata. Abi yutong isay na team Korean do yo. Iyo ko na pa nga team England kadaw. jam ketiga bagi amin tok mimbul MM su kadaw. Ya haram bolot jam ko to lo. Ano gyari? Misap dari yutong. Alihuan ko di. Abi sa pa ko. I Teresa Tahia kakan tadi. Hai DJ, kedau hai Teresa, posiko MM suk posiko tu kakal pada makidangau. Dulu basa dulu ni pun. Mas aku gatang de gata. Pasi ko yutong. Nagi isa pa ko go. I majakong majuna asal ng tatuang DJ Romina Samhitid matunggung ditino kadaw. Oh, abi Paulinus amo mga ulo ko rambot. Masa kung makinangaw ang mga ulok rambot nga ay sa karon walay kadi nga muli ako hilag kaysa minas kadaw. Kada kaysa na'y mintong main bola alihuan ngawi mintong message tulun. Kadaw hara tulun hara tambalut mimbaras daha mintong ako main bola aw nagi nakaindaho may pungurak kas ya, minta main bola, minta main bola ka kanan naliway karajak ya. Intang-intang ani nagiya handphone nang galiti harat it ano message dit penting na kapiam o Taliban mati. Katagadan na tulon. Pagarabon nga telepon aw na intakan message ka ma. Abi Yami, hai DJ Flo sedang tetung Madia. Kya ka hai lagi ke Madia? Posisi ke Yami. Posisi ke Maria to kakal mengambalut ha mai ke selimbahan bersusun. Makin dong tong kawagudat ascending.

Ria, jam ko talud misusuab ka. Iya, tapos na matumaganda do tari kita jam ko talud misusuab. Mungkin ako batika sa limahan barususun kaya. Abi do mis lasad. Hi DJ sa lang tatuang. Nakukurang na di gatang-gatal la DJ kadaw. Oh, giyan na kayo siri bariba kaya. Nakurang-kurang di. Yutong kawag ko namba pilihan no. Spain ka Spanyol. Namba pilihan no. Spain ka Spanyol lah. Dua-dua pilihan ko. Spain am Spanyol. Siapa kawag ko? Di arena kati kabisarangan tutung DJ ka kabisarangan lagi posisi ko lagi di kayo di makinong oh Jerok Lee sa putangan kirinda nung haruna kadaw oh

0: Isa ay kanando, kanti ka bisa nang natutuwang di Jeff Vlog, ka bisa nang nagi kumadi apon si Koto, makilang udah maya live TikTok, ya. Alam sandat alista, karong udah sining-sining di Popping Union ko. Abi Terry Tigabil, hi DJ Vlog, abis silang lagi kumadia DJ. Abay yung salang tambalot ko i-siaran dusun kalau. Abis silang kumadia Terry, ponsi ko wami Corina Matiasin, Matiasan. Abis silang lagi kumadia Charles Leginon. Abis silang tutuang terau ka apat kumadia Maria Johan. Tambalot ko sa Babi FM Tabid Bibasan kati. Abi Polonius Kawago, gumuli pahilaw walay ti DJ. Nai nasa handphone ko. Audi kasas lestola kada odoy gya bamintang-intang ani tindalanan Polinus kada kasiya mamanao tila musin ka gidot makirang sinding pamalih sa ginawa nga kinang pa rekoy ti
1: Lima na minit gunano da manikita daw montok mamorisid rinamos ditkano mamalingkabong waig montok manalab kapakanakan Nondoy Edis. May pagi.
0: Tumayan ko pa po ni Tinsinding mata ni George Lian Naramok Lugod. Piginawan?

I-Flora ko na say. DJ, ano na kabar niyo? Masarang tatuwa ni Jeff Flora. Hi, naging kumalia Flora. Salang tatuwa nga. Masasarang kwente po. Sigaw to. Magkina nga.

Hi DJ Flo, kapis na nga nito tuwang tarawa ka apat DJ alam sa nalidas ko darima ka po si kau tuwang dito lumiang kaliga na payahay may karuhang iti sa Babi FM tandas to kadung kumadi ka iti sa Babi FM baros dusun salam tabi ko nagi kumadeen sa lang tabunay kumulutan iti sa Babi FM labi-labi yo kayo itarima manahak pasan kumadahay may karuhang Johnny Upin dua di Lirni Erina John kutaluadan DJ Flo tabi biabasan kati kutaluadan nagi Pansi ko rin dit masa po dat magkinang ako orhay ako na dat opusan ko maraja ka na kung patangkiyad kya kinahan pati ka sa limbahan barus dusun magkinang ako sinding-sinding iti sinding dat sumusahad.

Tada populasi sempo bagunan. Ramayan dot ko para bisa tulang katurun di kita na po nga susuyan ta pansel mento papeng kawas ka puribanan paraithal magigyan sempo bagunan. Semua atot ko talun ha param turu 2022 liti tada populasi sempo bagunan kataguang pagumbalan ang kasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuduhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwagu manuridong paganakan pimanan katarunungan sukadwagu lalabino mangingkurig kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpuntarikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan bitlog adang montok sukadwagu timpuniti ang timpuntarikat.

pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Ino salarangan ang iwit ra kaansayan. Ino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

man takon kasibatan. O binot tapay nga bi then ono no po teko kibana ti kokoma on at daw bay no. O mika nagi kumata tapay nga bi do papatunda nga bi datan akong gad may sikul dong subabiti. Main tanto no do iti no pasemban bos kada zante pre kong ngabi iso iduvo iso to iso no det pamagunan main tanto no iti no sa sampa dum duvo titik 2 FM det radio frequency dio zo teko atu som 2 titik iso FM main tunod na iti dadi tumiyamus may pay dagay may pay dako pumuhisan no dong subab iti kisam do jam kasi jam do dong subab. Tanod mi ampay dago gisam da pupsan gisam da jam kasi jam om mi ampay da mohis tong ginavo ginawa da zohazodia Adela James katanduhi bago.

Tabanai kong abi dong sebab diti kiva o duvo kapayhan o swang hamin kapayhan swang hamin kumaysa na paditi tabanai kong abi nga nambit dagay mantadi Apollonius Agustin na mantad kampung Bungog Papar pinapoy ho damnidupogun i Anita Jacinta Apollonius di jam kapadam duvo apat nga padam baho minit datanga daw di tadaw kotahu di nakatahib koy so buhan kotu na day ho idhamin pangusapan Sunway Medical Center i Charas, Selangor. Manta na daw kaya nanditi damano daw papoy ho kumada sa via vi paganakan Leo Kiat Savao tek BS tahu M sabi abi paganakan kugan dadeho id lahat datu sabi abi paganakan jamalam dadeho id dambay sakot papar tapi nai wali som kinabangan ng abi de sodomit somok to hosokon na tinani tangotiagak Anita Jacinta Apollonius do untuk tadaw subab tadaw konom kapat buhan ka tu dadubong ay budubok ponomonom dadeho it kabangan tuhun Catholic St. Patrick kinuta do jam koiso tangadaw napagoy din o viton pohay do tina ni tungo tiagak kuma dadeho it panamazangan do St. Patrick kinuta do jam kapramiso do ng subab ombay no novit no o tina ni tungo tiagak dadeho it kampung Bungog Papar. Moy do tinasan ko zodiozo suguto ko kapayhan suang hamin kumoyso na paditi tabray ko ngabi nga nambit nagay mantadi Apollonius Agustin da mantad kampung Bungog Papar pinapoy ho damdidupogun i Anita Jacinta Apollonius di jam padamduvo apat ng padambaho minit tatanga daw di antok tadaw kuyso tadaw ko tahu da katahib kuyso buhan ko tu daday ho idhamin pungusapan Sunway Medical Center i Charas, Selangor. Mantado da kuya danditi, damano da papoy ho, kumada sa bebi paganakan Leo Kiat Sabaw om BS Tahu M. Sa bebi paganakan Kugan, dadeho id lahat datu. Sa bebi paganakan Jamalam, dadeho id dambay sakot papar. Tapinay walisom kinabangan naging abidat sa domit somok. Tuhasokon na tinani tango tiagak Anita Jacinta Apollonius do untuk tadaw subab tadaw konom kapat buhan kotu do deho it kabangan tuhun Catholic St. Patrick kinuta do jam koiso do tangadaw ngapagui dino obiton pahay do tinan ditunggu tiaga kuma do deho it penambazangan St. Patrick kinuta do jam padamiso do dong subab ombay no tapi kong abi na obit no o tinan ditunggu tiaga kuma do deho it kampung Bungog Papar.

Kapayhan, so ang hamin kumaduwa na paliti, tapatay ko nga vi, nga nambit na gay, mantad di Moisol, Mosungkil, da mantad kampung Padawan Papar, pinapoy ho, damli dupogun, i Moison Mosungkil, di jam kohimo tungopot minit na misusubab di koniab kaduwa buhan kotu doday ho inhamin pangusapan papar mantada do kaya danditi damano do popoy ho kumada sabia vi sinakagon bahiyaw bahayat doid nombo na po sangingizon sabia vi sinakagon domohon doid nombo na po sangingizon am tapinay walis om kinabangan naging abi doid sodomit somok. Tu hasakon o tinan di tungotiagak Moison Mosungkil doon tok tadaw subab tadaw konom kapat buhan kotu doday ho it kahabangan pas padawan do jam kapadam duvo tungo minit do tanga daw may do tinasan ko zodio zu sugutoku kapayhan masuang hamin na po kaduwa diti tapinay ko nga vi nga nambit na gay mantadi Moisol Mosungkil damantad kampung Padawan Papar pinapoy ho damli dupogun i Moison Mosungkil di jam kohimo tohong opod minit do misusubab di koniab kaduwa buhan kotu doday ho idhamin pangusapan papar mantano do kaya danditi manu do papoy ho kumada sabi abi sinakagon bahiyaw bahayat dahil nombo na po do sa ngizon sabi abi sinakagon domohon dahil nombo na po do sa ngizon tapinay walisom tapinay nga abi dahil walisom kinabangan naging abi dahil sodomit somok to sokon na tinan itong otiagak Moison Mosungkil doon tok tadaw subab katadaw konom kapat buhan kotu dahil ho it kabangan pas padawan do jam padam duvo tong pod minit do tangadaw ingka kaniti duvo kapayhan no swang hamin.

Divido, jam ko to 2 minit ang usapan ni Pagunta ko. Ay, pihabanan, wimbol, sasaban, sampamagunan, tapay ko nga, bi. Pintanto na do, tumoy mo, do manod-tanod, kumoy, do piboyan, iti. Di ko suvab, di ba, no? Di jam ka-apat, di jam ka-apat, do, minsu suvab, do, naka-anjul, iti, pihabanan, do, mampay, do, Pogun, Spain, mampay, do, Pogun, hinumuban, do, Pogun, Austria, mantok, iti, to, katong nga padam duvo, miyampay na hantoy do pagun Spain. Miyampay tohu o gol pinatumpos na pagun Spain, you know. Au nakahusi o pagun Austria, you know. Do mantok do pihabanan diti. Iti na po nga mantok do diminsi subab di ba, you know, diti. Iti na po nga pinatumpos gol Spain na po nga pinatumpos di Mikhail Oyarzabal di minute katong nga padam onom o minute ko bahong padam Sizam o mi Pedro Poro di minute onom nga padam onom. Itadaw ko niya tapay ko nga bi nakaanjul pihabanan miyampay pagun di menumpuan iti pihabanan sa pasaban sa pamagunan iti pagun Molikan tiko USA numaban da pagun Bosnia and Herzegovina nahantoy iti nahantoy da USA iti da miyampay da duvo gol pinatumpos miyampay ISO pusi da mata da Bosnia. Goal pinatumpos ni Florence Balogan di minute 4 ng Bramhimo I Malik Tillman di minute ka bahong ng Bram Duvo. Bye no diti tapay ko nga vi jam ko tu dodong subam diti babay no maso manjulanjul teko maso to timimpo nagi do dahit kumo himo minit diti ipihavana na pogun Portugal da miyampay na pogun Croatia do dong subam diti maso mapanaw ting om kakal pa daw mi bagal teko iso sapi iso do dong subam diti inda don toko bago inda don ko do mentok do dong subab diti do maso ponjulan diti do dong subab diti om jam ko permiso do dong subab pihabanan na piboy an na mimbol nya pihabanan na pogon di Switzerland mihaban diti pogon do Algeria jam ko permiso do dong subab do tinu au no haid matad bai no gyo adi tumi hombus na po may pa edit RTM click do mangiho teko mintong do miti hombus do dong subab diti mentok do mangiho do pemponu diti pihabanan do mimbul sa saban sampo mo gunan diti hisan ku jesu may pa hozo preko ngavi ima masoda ti mamuzad diti nan teko mintong do mimbul dong subab diti hisan ku jesu may pa hozo do di Peter Jupiter Bensing dong ananda pu itpun do bambangan nagi bai na hozo di Linda Nanuel katawadan.

0: Aduh, aiso na raguna kalon. Nombo, tanan sa saw ko sa puto kalon. Magansak to nga susa.
1: Asi, kibaw kalon na din yaw?
0: Aiso, magot ko pag-aiso yaw to bizap kiza po.
1: Eh, naikot mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kisapan ko, tigog pom ko toon. Magot po danong kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sa sauray sa kalon kang kudyaw. Aw, suri katanto na magansak. Moko, mag-aiti tuwin ka iti. Si, kalipunay kayo katinanan minakasulatili ka.
1: Bah, bandado po ba din na nakaikot na tino?
0: Okon. Suon ko siya na muwata na ako sa saupisakan na kao na banggal tilik niti. Tigo, gado kiba na bago na manakaw na daway lang tilik niti.
1: Taso ko na ingka na tiko ni. Tata, aw no, poogo matitituhon na manakaw na daway lang tilik ko. May kakaiso na ko si Zanio na kasukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugya pag-iuman niya na kapasizan.
1: Iti na nga may kaladya na magumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matanya ganiti. Muntok na ko ba siya natun nga bi. Kadadadumbako.
0: Tapos inasi, nung panakaon kayo daway latilik, akon ka manusa gada sa vevi tunda ika akalaja daw dia. Pagumuha na tunda susa, iti manak na takaw na bang latilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kudi kalugian mati dia si.
1: Tuhunag ya, so ngiya, di kalati nga biti maggumpadan.
2: Makas! Bakas! Bakas, Asi! Pahinzo! Kaya doon maya bakas. Ay, doon ito ko ako nakuloso di Asi nalang bakas diti.
3: Kada ko susa, Asi. Izo ko ba iti? Mamama diti ndama. Nagibago, kung kamialang nga lang makakuk diti. Iso, pinulo, iso, tambang bo.
2: Magunsamang ko na ko, Zo. Ba, ano po bago po diho, no? Biyon ko po ng luya.
3: Permiso, permiso.
2: No.
3: Asi, no ko ido na ya bakas. Hagang ako ko bo. Katapay pa man ako bo. Opo, nando ko diti. Aw kakan na bakas.
4: Oy! Oy!
2: Aray, Asi. Oh, ano ya, Asi?
4: Ono man Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sang anudot tahun diti. Dogo isang anudot tahun diti. Hey! Magasusod do iti, mositi kivalisin. Aw ka basa mamumunog barako. Kalati ko no, aw ka basa mamumunog barako.
2: Oh, ano yung Asi? Panakos, Asi! Panakos! Panakos! Panakos! Naku, ito pinatahan mo baka kukno!
3: Eh, oye ma, ako nga kivalisin mo baka kukno eh!
2: Panakos, Asi! Panakos! Panakos! Panakos!
5: Tanda ko na tadaw hepatitis son binon mo ito po pa yung kabasto pipi manan ko kumay guno minta mong kaida san tundu-undu. Hepatitis na po nga tuloy iantakan kumatundu-undu umaw po pagkito do nununu tanda idna sa tantim punon. Nung awa o usapan, kopom yung bakino do tundu-undu. Umuhigay tundu-undu sandi, yung pay mukyano do vaksin, minta mong kabakasan sandi, ivad mantad mihang do susungkit om nagi, papapanaw pumalisaan kahidasan kitimpu. Kapangihan timpunan kapong umahig kiniapon. Tundu-undu o hidas, on sikaw kaposizon. Ivado, hepatitis, tumimpun baino. Ohi, mantadartiem, teman setia anda.

0: Hey, kung ako yara niya.
1: Ah, kayo ka naman tumamay. Hujang bo, hujang.
0: Yaman nun nag-edam, kakao ka po rin niya.
1: Ah, hujang ba mamay, hujang.
0: Nga ano kagyara sa nganak ko?
2: Uy,
0: muhi-muhi ka na o.

Ipon daw bambangan kadi Jupiter Bensing nagkapit ako do jam ko dungo pod minute dari pagunta ko at bila nga bida papato da tanak mugat mo isikulo dong subability o pipio lahan o kito da da iti ako mga bina at bila nga bida pa ugadaan kumadid kakadazan tagazo do ko takina balu da dong subability pipio lahan o bobo o bino o lahan da pinunganan o jalan paparlama diti da dong subability bobo ko sa talon alun da dong subability o mnerehe manta di putatan pakazan kuma gisom da dati it kapayan gisom da dati it kamazan flyover kaman diti da dati it kapayan diti mababawah talon-alon ng pipyo kibado pipyo lahan mababawah kibado kagaganan na kulit at ikon kopi dudu diti da dati it jalan pintas pinampang nadaiti kibado kabahingkang ada kulita nagi dadaiti jalan dakatah nga hingka nagi bobo ko sa talunalun na dong subability pakazan kumadit dongongon mantaditi lahan tambunan nga hingka nagi mantaditi lahan tambunan nga lahan pinampang tambunan bobo dadaiti ponong kasigoy pakazan nagi kumadaditi jalan lintas nga mamaso bobo dadaiti po diti dadaiti toning diti lido diti bobo dadaiti nagi ingka nagi jalan kolam dari pakazan kumadit jalan damai dini ya dina bobo kazo talun alun dong sebab diti kumatap ngabi di sumuang dati dari kota Kinabalu diti dadaiti jalan Bukit Nanas nga mamaso mimang bobo patotonong dari ti jalan coastal it kota Kinabalu awasang ko bobo dong sebab diti kano tepnek mong abi kumari tepnek ngabi di mamaso dati panakulita pogadan papato datenak mugat bisikul dong sebab diti habi na tepnek ngabi di pogadan kumah teko mugat mo iklaja dong sebab diti piho de zupi piho lahan do kita de zu moy do abasi no pinanaw de zu dong sebab diti rehivai sepi pa pantang kumah dati so tinso senya ada papanau do kulita tumi bos hozo kumada dia hozo di madius joponi tapi ko ngabi tanak moy sikul.

Kasan toko bago iso hozo man tadi popo dobre ko nga vi pinungan na tam bike pagoy do ong otako do jam ko tu tong 4 minute iti hozo ha ha do so ka taon

Timpo da jam kau tu tengok pet mini tapi kau ngavi papau ni do papau ni papa ma pangahan kau mada diozu iti hozo hahai teko hozo song kau tahun. Sampai pagu kopi pasian dong subab kau mada pering ngavi di kau ni dati do radio do dong subab iti. Abi na tapnay ngavi ni anangan na makin ngo do hozo hahai teko hozo song kau tahun. Timpo di ti montok diozu. Opi hi do hozo do dong subab iti. Hansana ko pamohis do zudo dong subablit ni. Ang pagoy din o, katahodan ko matapin nga vi do maza do TikTok sa ba VFM do dong subablit ni. Ang kadahivay, may do zu tap-tap do dong subablit ni. Ang sabay ka din o nga maza do Facebook dahit sa ba VFM nga miti humbus do dong subablit ni. Himpunan ko may pa ito ho zaw diti ang odeo zo zaw di dato Justin Stimol minungo mazi umay nai ho zaw di konilu pang monodo katumbazan umay no kinungo ato ko ho zaw di dato Claudio Sundang Alex ada zo insuday.

iso i Felicia Bichum, pakinongaw na daho so, song kataon, ikahahangad ko so, inoikot finasi. Tinanda dagayuray, katahuadan!

kopi pasian ko mat pinay nga vidi mamaso makinangaw diti ko sa himbaan Boss Karazan o mahubi na tapinay nga vidi makinangaw diti Hozo Hahay Dunong Subab diti kopi pasian may gana diti Richard Binginos mamaso makinangaw daw ko sa himbaan Boss Karazan diti i Florita Kinajil i Florence Boyjel Robert Obert Joseph Patilo Minya Gansing Om Nagi Pintong Da Zo Tikam Tikam Singkan Pintong Da Zo na makinangaw Hozo Hozo punizan na dong Subab diti o hami na Hozo sangko taon ka diti dadong subab diti do so ko di isumuko do nagi ka hino pangabi do dai no pangabi i mohoy ngabi ka ingka no bo i etman janggun ngain ka nagi kopi bosian dadong subab ko madi deo zu i Helen Nyong kopi bosian i yunggun kandaro ngam sabe abi makikinango do i kosemban Boss Karazan dadong subab diti kyo o bina bago o dai mazado Facebook ngain ka nagi alalamay si Hoditi dahil Facebook o mamasa nagi the mampay dahil makinangaw the Hozo hahay the Hozo sang kataon na dong subab diti megano di i sa iti i Andong Juni Slime kyo kapipasyan na dong subab kumada diaw i Stanley Katrinus tabi pipabasan kumada nagi da diaw i Shelly Malanti o bago do kapipasyan na nung subab kumade de zoom shalom kapipasyan insan po bago dahit kasembahan Boss Karazan ikot binasi oswaw tamay mo